0: spreading.
1: Nasiara atui mirin, nakabupaten arap ibnun bintang.
2: Ano na yes, sis kamugo?
3: Nesida episkan, nakabupaten ibnun bintang ni district Bime, ni kampung Perem.
4: Katubas na yun.